0: Papo and why any dear? Echiaka se na di ba papa bishop ya uzuan sababu butu biyano. Yampu na chile tina no peya betra. Kujia na i.
1: Daddy.
0: E moachi.
1: Yeja.
0: Kamu ye.
1: Iswaru pacho na aswe.
0: Atumani mubru huo.
1: Iswar.
0: Etiasi. Yampu papa nchile chile. Yesia kwa dano apu nchile chile wapua. Asembe na ye na unu efano yesu wapu. Kwa juu fye ayinu
1: Dadi medase ano fai nchake siye mkoma bishop doctor
2: Jimefe
1: mami kansela tina baby yomu pia
0: nchia umwa yi
1: yaso di nchake siye emwa mfade nchama yetifo ni yashefu wa washo yi na Dadi Bible asema awakain set me back empo waja enchirechire empo urade enchirechire na yedi kan no na di ansa eja ede ebe chirechire wono na o chirechire out of love so wono wa won chirechire na yo wadwuma mu ye wo fie Eja no before ansa obeka se ekwan wi fa so ekwan wi menfa so no owo odo bi ma o enti na we yesu o se obekyerekyere kwampa no na wafa so na ze se ya bedru age bia nya wo kyerekyere no ya se eya cake
0: atwam
1: na entwaamu so jina nyame asem so na ekyerekyere wa entwaamu na agyanom wo suehunu agyanom ewo nimdi a wode bekyerekyere that is a thought that say say pani bi kyerekyere wa gye kyerekyere say ba bi awukoi kwajo ba bi awukoi e ho tru say wo ye wa dwen say nie ye kano untia
0: unti di obeya na obeya
1: ni obeya na obeya ehunu sinsanso ebe ba aso no obekwa kwopem
0: unti di obeya na obeya ehunu sinsanso no ebe mu apem
1: obekwa kwopem na ohawa ede obefa mu no ani ahokere animguase ede obeba no ebe obesan kwo no wase wase twa ba behwe papa ne na sese papa Okayon papa okayon elinti no nie bible asema wo kan kire hen se esese mo fra tie agya no
0: esese mo fra etie agya no
1: etie agya no na u tie no so so no anya se mi tie ma mi ru afri mi tie o asem
0: bi tie dia ye adwuma
1: sometimes o kasem kire obi a wo hwe ni dimi na wo hwe ni gestures kru bi kru o ye kire wa utimi ze asem ne mfa no asem ne wo tie ba te mfa no
0: ed number bi
1: Na ansa Bible be ka se meba. Ba o ze nbidika ka sa ansa obi be oni hu se o ye meba no na odo.
0: Odo.
1: Odo unti na ho kyerekyere o. Odo won pe se ebi onu kura ye mistake bi. On pe se sa mistake no.
0: Mm,
1: o so so ba be ye bi. Eza ze wa hunu bi pen. Enti na ho kyerekyere o se ba bi a wo ko no. Unko ho da enti ba bi a wo ko yi. Mo ani na ho. Unko ho da enti ba bia wukoi kwabre oho ase onko hoda enti ba nia wukwa akoye yi hweniye dadi papa bi na ne ba etu kwan na ka kire nse hwa yonkufo yi o hwa yonkufo yi o se papa no wo experience bi a yonkufo amfa na nkosi ba bia ne ba nso na yonkufo de metimi ebesi den na menfa yonko Yonko na ma abrantie no ekopie afiase.
0: Anyonko no a.
1: Yonko na yetu no funa wanti no. Yonko na afi abofrai na wakopem yin. Okwa ose a na kamitie ya. Mi papa kan.
0: Mfanya adwuma.
1: Wo mfanya adwuma.
0: Adom 106.3 FM.
1: Wapo.
0: Nwrade nchire chire.